Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuan Gabay. At ang kapangyarihan ng katotohanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod, kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa alas 10 hanggang alas 10:40 ng umaga. At maraming salamat po sa iyong pakikinig.

0: Connecting your community. Planet FM on planetaudio.org.nz.
1: Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong nabawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng basura.
2: Amro Chautari, the one and only voice of Nepalese community in Auckland. We bring you news, views and music from Nepal every Friday at 6:50 p.m. on Planet FM 104.6. Tune in this Friday.

Na imong ri kau tau ri kere ka, kawa ye po maro sino, po tala noa ki ngowe. Pe po ki ki hano ta ki kina ki nao tau, ki e ngai yongo hongo e potu ngawe kau tau ri kere ka, kawa ye ngai kati, hono ngawe aki, o hangi e ko supa kou kati.

ke tina nan dambul ning do bara rong mai ene ve ka bin lutu le bona ono na station yo nan tuo sai baba point yo na fm en do rongo di kina na itu tu ku mena kila en bulum bulu bena ka kina na ngon na be matangali mate vi tu vi la ken rita tarubi.